sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turki a jerin wuraren tarihi na UNESCO. A yau mun karkata zuwa gabashin Anatolia, zuwa kasar noma mai albarka ta filin Malatya. Tasharmu a wannan shirin ita ce tudun Arslan Tepe, wanda aka saka cikin jerin UNESCO a shekarar 2021. Bisa ga bayanan UNESCO, Arslan Tepe ana kallon sa a matsayin wani muhimmin wurin al'adu mai kima ta duniya, wanda ke haskaka farkon samuwar tsarukan al'umma masu rikitarwa da kuma asalin tsarin mulki na farko a tarihin dan Adam. Abu mafi mahimmanci da ya sa tudun Arslan Tepe ya zama na musamman shine babban ginin fada da ya samo asali tun ƙarshen ƙarni na 4 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam, da kuma tsarin gudanarwa da ya bunƙasa a kewaye da wannan gini. Wannan katafaren gini na tubalin laka ba wai kawai yana wakiltar wani babban ci gaba na gine-gine bane,

0: yana wakiltar ɗaya daga cikin misalan farko na tsarin mulki da ya dogara da iko na tsakiya, tsarin gudanarwa na ofishoshi da kuma kula da albarkatu. Kamar yadda UNESCO ta jaddada, wannan wuri yana bada wata shaida ta musamman game da farkon matakan wayewar kai na ɗan adam. A wannan fanni, Aslan Tepe yana aiki a matsayin takarda ta musamman kuma mara misaltuwa game da tsarin ƙungiya na al'umma a cikin tsarin sharuɗan gadon al'adu. Hatimin da aka tono wuraren ajiya da kuma binciken da aka yi wanda ke nuna tsarin adana bayanai da aka tono a lokacin tono bayanai sun bayyana a fili cewa samarwa da rarrabawa an tsara su ne a ƙarƙashin kulawar wata cibiyar iko ta tsakiya. Wannan yana nuna cewa tsarin zamantakewa ya fara rikidewa zuwa wani tsari mai rikitarwa. A lokaci guda kuma, makaman da aka gano a wurin, musamman wasu daga cikin tsofaffin takubba da aka sani a tarihin ɗan adam, sun nuna yadda alakar iko da tsarin matsayi a cikin al'umma suka fara bayyana. Wannan abubuwa da aka gano suna da matuƙar mahimmanci wajen fahimtar yadda al'ummomin ɗan adam suka sauya daga tsarin rayuwa mai kusan daidaito zuwa tsarin da ya fi tsari da rarrabuwa tsakanin mutane. Ba iyakance darajar Aslan Tepe ga yadda take nuna farkon tsarin gina ƙasa ba. Wurin tare da alamun matsugunan da ke da matakai da yawa tun daga zamanin Catacoltic zuwa na baya, shi ma yana nuna ci gaban al'adu wanda ya ɗauki dubban shekaru. Wannan tarihin zaman jama'a da bai taɓa yankewa ba yana bamu damar fahimtar yadda al'ummomi daban-daban suka rayu a wuri guda da kuma yadda suka sauya a tsawon lokaci. A wannan ma'ana, Aslan Tepe ya zama wata muhimmiyar mahaɗa wajen fahimtar ci gaba tarihi ba wai kawai na Anatolia ba, har ma na yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. Ta fuskar kiyayewa da gudanarwa, ana iya cewa tudun Aslan Tepe yana daga cikin wuraren tarihi masu ba da misali a Turkiyya. A cikin ayyukan da ake gudanarwa ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana kiyaye cikakken tsarin wurin cikin kulawa sosai. Binciken ƙasa da ayyukan kimiyya suna gudanar da su ta hanyar haɗin gwiwa da masana na ƙasa da ƙasa. Musamman tsarin rufin kariya da aka samar domin kare manyan gine-ginen wurin yana taimakawa wajen hana lalacewa daga tasirin yanayi, yayin da tsare-tsaren gudanar da baƙi ke tabbatar da cewa wannan gadon tarihi mai daraja yana wucewa zuwa ga al'ummar gaba cikin ɗorewa. Haka kuma haɗa al'ummomin yankin cikin wannan tsari yana daga cikin muhimman abubuwan da ke ƙarfafa mallakar kayan tarihi na al'adu. Sabbin batutuwa da suka taso game da Aslan Tepe a tsawon lokaci su ma abin lura ne, musamman ma batutuwa kamar yanayin tsarin farko na jihar, ci gaban hanyoyin sarrafa tattalin arziki da yadda azuzuwan zamantakewa suka fara bayyana suna cikin manyan batutuwan binciken kimiyya na yanzu. Abubuwan da aka gano a Aslan Tepe suna bayar da sahihan bayanai ga waɗannan tattaunawa, tare da taimakawa wajen sake nazarin ɗaya daga cikin mafi muhimmancin sauye-sauye a tarihin ɗan adam. A wannan ma'ana, wannan wuri ba wai kawai cibiyar binciken tarihi ba ne, kuma ba wai yana ba da labarin abin da ya gabata ba ne, yana kuma ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar mahaɗa ta kimiyya ga bincike na gaba. A yau, wannan tudun da ke tashi a Malatiya kamar wani rumbun adana kayan tarihi ne da ke bayyana zurfin tarihin ɗan adam. Kowane abin da aka tono, kowace alamar gine-gine tana raɗa wani labari daga dubban shekaru da suka gabata, tare da bayar da muhimman alamomi game da tushen tsarin zamantakewar da muke da shi a yau. Godiya ga hangen nesan Turkiyya wajen kare gadon al'adu da kuma muhimmancin da take baiwa binciken kimiyya, tudun Aslan Tepe na ci gaba da ɗaukar wannan gadon tarihi na musamman zuwa gaba. Masu sauraro, ina yi muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a kashi na gaba tare da wani sabon gado mai daraja daga cikin jerin UNESCO na wuraren tarihi na duniya.
1: Sahun Turkiyya a UNESCO.